Ikutiya Radio Mali. Bamako. Min Babu Landry. Ibrahim Anabo. Sarki Lamoti. Gendi Bureme Patina. Ikutiya Radio Mali. Ngaru Masina.